0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: ta kami suba yang spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to to bakal sanggol suba mau kami suba lara kami suba ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sidak ke tuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ka ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang ka ngayam dini yang ngambil air peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.